yachanki ñukanchi shungurta ñukanchi kawsayta kaytuta kayayito fuerzati hapinkapak kamushimiti yachaspa ñawkurma katinkapak kamasumpa katukurata kantaspa ñawpama kushikushpa katinkapak chaypapi samuykanchik. Aleluya. Kuranka kantashun